ka kwe ke yon pe ki komanse. Apren a love, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yon ve mwen yon vi danse. Yon ki yon ve mwen.